0: Avina vale na nomini visureti me me indo non da to vitala noa se non da vitala noa me mbalete ti una na pepe lele ingo ko baby azaria tawake matai o via waka mbula ve non dundu indel ni soso en dundu I zabutu maikino waka tulou waka vivina ka heni veikim ni Mrs. Tangi da kimbao ni en nomini vili ta ki vina ka en ritio en do waka rongoda en vising waka rombu ke sara na tutuk nga ambaleta na pepe lele yongo ko mi baby Azaria tawake na noni tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake erto vai tuti ko I Palmerston North na ngone lele ingo a sudun dole sudun na tulsa vulkandua kune vua lebu na na lega se na defect mbeke randa kaya sa ndua na sele sa sele oti e lebu taliti ko na sele e na yanga me vaya dhori vua e tukuniti ko ni ono tiko na lega e kune vua na pipi lele ingo balata nirto tiko waka sengani Tundei tiko, meba na kena I wakarau weekend, do na citizen, permanent resident, do lebo na I wibu ke wakabu nua e dhuru mai kia. Bale te ni ratu, lau tiko mai wakabu work permit, sartu tiko ngo, and transition permit, soli tiko be ratu, bale te ni tobi mati tiko nangone, ni kati o tina na nene tobi tal noa. Baby Azaria sana rei rei, wakati go me o bula ono ia na kena bula ndina e bula tolu bula teni sudun dole to ki tou vital noti o kera tou na vili utaki mai na Palmerston North nei tou musu ni posa tiko ka team lead tiko mbeka na kokoti vice chairman tiko ni Palmerston North Fijian community lako tiko mai vira tou ki tou sema me pao sa reide tiko kerei mai mendua na mbure ni vitala noa kuanda tou sa tiko kina ko na fundraising go au pa vir vir ake di intu na sala e mai soli mera ni ndaru vital no kina mera ke la urna le levu ni sa tiko na give a little page North Fijian community se ngole na children of Fiji tiko kina na vika me mbaleta na fundraising tiko talo nga na QR code kito nangei wakauta wawoki, bulete ni singi wakandeta ki saruti nga mai na fundraising e na vida na singa singi yoti ungo. Na numiti kumendua na online store me waka edhori me rani ndavolia ya kina non rangone mbeka se me rani mbiu mai na oda ya koya singi vital na otakitiko me rani promoting baby Azaria eh? I sona lenge tiwa saruti nga wukataki koya ni ki Okalandi in Starship Hospital. And don't sell it like a utona. Sangay Satikongoi Valley, yes, a lakutunga and soluana, okay, and the rate that you need piped oxygen, you're going to go and go, eh? Usinui, when they tagan at Kinaya, Nakaki, they say she's being fed by a tube. Bulambula Saratonga can eat, right? Yeah, there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist. Na yanga saranga na nonda dhau, na kaurongoda, na kasa bande o taki mai, o iru mai Palmerston, sara sosongo ni bata, sara visiko tiko e na vei, lakotunga na visiko, sini ta songo na visiko, sara lakotunga o na visiko. Vitartara ke inuku na kokoti, vice chairman ni Palmerston North.
1: Upa, kalang robi na kandina na... Na iba ko mga matalo mo talaga ay hindi na yung kami kuha. Iyo. Iyo kila na na...
0: Iko na children of Fiji. Iya saan, doon na ilabo levo. Sa lako tiyo na wabir binaka. Balete, lako tiyo na wika kiti ko ay na lako kiti virito na vitamani. Sangan in total na kay musu na kanga rto na musu korto na give a little. Balete, na rto na musu ka na norto makatabadaba. Kena woke de bakandua la kusranga virtune vitamani membalete ti una so mini non rto vi la koeki so miti con na bonu erto liti ko kina na ken rto ka kan erto le con la le erto na ngon la lai family of four children le va na ngone era se kala la isartona liti ko virtu na transition dona transition visa Mereni rei mbala tortu na vunuai, era tu sengane rau ni rilista na pipi. E andua na vunuai, nda babi ni vina kina, ni era tu tu baka rau na vunuai, mera tu kaya na ngone go.

0: o kena la koe na ndona o kai na rani adu koe. E ana, I sange, ia, sange o kia dana Fiji dais moro, o kia dana tiko ngō, sini, na tiko irna Friends of Fiji, sini tuku ni o kia dana, kila me ndawa sia na, kia ora ni so lia lima na ndola vinaka, kia senga vinaka, so lia eni vi irna tuye na vanu tani, mera thau mai. Tana lako malago, era tuna lako vana vitamani ngō. We are guided by give a little management. Or to they will advise us at the moment as soon as we reach a target fund and a song. At the moment, I think the tuna gitala no takembeka within the space nambure ni vitala no sa time but ni sesenga ni se pipi no mana go sesenga sartunga ni kilai how much it's gonna cost kemo ka o kilatiko o irmandanga na mai vaka vaka tu era so mento ni la bolio mera rei di bunio ai mandanga kyo ke sele sa tanga tali ki ando tali na na uma ila bo vaita mera list operation and na vaka yutona and na vaka na vika me baleta no na idengo ya sa da sa zanga ni ado ki no da kila e kyo I ona rei da singe te bus ranga baleta levo na na sema no kena gal na vivando nui mai verto na vitamani merani keto boso keto na tambane ni churono Fiji me vani lubebiti serviti council merani keto boso e na vika me mbeleta nona buke io pepei baby azaria kwaka ki norto me pamasan no singe wak soli sarti ngana vivando nui e na lomani madango mbeleta dhaka nge sema soti ni kila na kia na kawa kai wola e rato usianga ni vingoma na tambane ni give a little eh? Runa I tumutumbu o ta watake na nei zaria. Na soli mai sanga I sa live na GoFundMe page. Na vitala novi rei tautumba, se senga saranga ni ilobe ni na tina ya. Kila how wide can we go? Se senga ni tubana ki wabinaka. Na kene I tumutuwa ya. Sa kere I tumutana o kenda na Fiji diaspora nda tigongo e Aotearoa, Islandi, me dondondo linga mai. Na ya, rei iyo, sanange mbita ke deni na kena volo tukutuku, ke na veta na nonda soli, menda loma soli, ke buka endre endre, enda sotava tigona endre endre, ni wakani yado tungo na vika mai na tokelau I Middle East, ena mai baka wuna tiko na kena ndre ndre so baka weekenda e sea sa lega mai na daka daka. So leo ala ngai ni vendu o kila, kenda so lia veitini enda kila o tini ke so lia tala ni veitini. Raya ya lima toka na ndola se ya santa bai mi vila tunga. Bletea e na bukea, na kake de e katibaki e kaibola o dei e soli mai. Ena vavirivinaka. Sa lako tunga ene na vavirivinaka ke na kere ve masulaki me mbele tiritu na vitamani na tawake mai Palmerston North.
1: Totoko boi. Ndo talbeka na tukutu kuningan
0: re. Na numira talanga na nonda mai toke lau. Ke to mai wakasuko ngele toke wando na ni to turanga turanga mbete lumuti ena lotu ekelesia katolika e Kapiti Coast turanga tali taki sara o Father Penehe tiko nga nona I tumutumbu sanga I tiko na nona tumutumbu e rau wewatini mai Samoa rau susungi koe dake mai e nda reitha toka na lotu nikua au sanga I reitha wakandua me sina I tumba sina I na kapak sina I na hall sina I na vipa nua kita nga sa sena saranga na wano menta tosa rao kina e na vimbulu ni Father Penehe uvia kira uvitala no ke Jocelyn na maramango e wa wati ani wikenda to uibiti ye tina tali tiku nga mai viti na maraman rotuma na tinana nona tata e turanga wunua I mai toke lau sembula tiongo rou second cousin sarutinga ke Father Penehe. Iyo, mate wasa uri na turanga mbete ngo wakadiru lolo mandina turanga vinaka dana tu Pururua, Wellington, Wellington region go ki lebu binasarana turanga Wairarapa. Na kena mai wakadiru na nona songo, songo langi langi. Nona Paris, kto wakil lasar tonga.

0: Na kena tatara veki mai me nisa rui turanga vinaka. Na valevu. Ola to ngai na wake vengu na turanga bete ko Father Penehe, Patelisio.
1: Aria, kena lana matau wa.
0: Nenge imo de toka.
1: Na kwa lana tala ngani lume viti. Andi, na kifu li. Aria.